Wala omrejo, wala omrejo. Ayadlala lo DJ. DJ Mphulo. Ayadlala, ayadlala, ay. Lalele yena, uyathumela ba. Woy woy. Ubonge Dlamini.

uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje i-gospel wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, usiphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni iphathi. Yo.

0: Guadalupe. Ah, brava me. Ya re tswere word of the night wa rra ke obeti ka mo mkopane ka mo ka Limpopo. Re ka ofela brava, re ka ofela. Shapa tliwo. Shapa.
1: Shapa.

Hawu qinisele Amos. Qinisele. Kodwa ukuthi nathi siyalayeka into enhla siyibona. uNkulunkulu akanamfazi ni. Wadala wadala kodwa yena umfazi akanayo. Angazi sasiphapha siyaphina sithatha abafazi kanti ube sayifanela noNkulunkulu sayiyeka lezi. Akusuke ukuthi uNkulunkulu umfazi ukuba wayebona ukuthi enti into eyirayithi wayengeke ayikhandele wakhe wayezoyikhandela kodwa ngenxa yokubona nje ukuthi hayi le nto lena iyahluka okungenzeka lo sathane okhulunywa ngayo uyena okwakuwumfazi kaNkulunkulu kwazi bani ngoba phela kuthiwa baphikisana waze wamxosa ukuthi angeke sibuse sobabili la hambe obuse emhlabeni ngoba usathane akucaca ukuthi ubabo okanye umama usathane kuthiwa nje ngusathane kodwa uNkulunkulu noma thandaza siyakhipha kuwethu ezulwini.

Siapa trio, siapa? Siapa my goalkeeper, siapa? Ya, mutsiba Maria. Ke tla ke mo na mo card e le kutsong ke tsile mo gatsa go re ntombi sotsa qotsa mamme tsile nana le wa hao